cosa. Anumuna, si se au, ya sama cosa. Amuna yeye, koma, sama cosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama cosa.